0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Matapos ang balitaktakan sa paghalal sa presiding officer, sumunod na mga nagpakita o may entry of appearance ang prosecution at ang depensa. Sa opening statement, iginiit ni lead House prosecutor Representative Jervie Luistro na ang impeachment trial ay para sa pagpapanagot, lalo na kung ang simpleng kawunin ng gobyerno ay pinagpapaliwanag. Kapag may anomalya, ay dapat din umanong panagutin ang katulad ng pangalawang pangulo, lalo na sa anilay bilyong-bilyong pisong pondo na nagasta umano nito. Apela ni Luistro, tingnan ang ebidensya.
3: The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative.
2: Sa opening statement naman ng depensa, binigyang diin ni Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison na dapat naaayon sa batas ang proseso ng impeachment. Iginiit ni Sison na walang nakasaad sa notices of disallowance ng Commission on Audit o COA na may maling paggamit ng confidential funds sa mga tanggapang pinamunuan ni Vice President Duterte. Matatanda ang sakop sa unang article of impeachment ang usapin ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education.
4: The COA decision is far from being final, that there is a pending motion for reconsideration of that decision. What we must not forget amid all these accusations is the fundamental legal principle that the burden of proof never shifts. The burden of proof never shifts.
5: Batay sa protocols at gaya ng mga naunang high profile inmates na dinala rin dito, dapat ay ihihiwalay muna, ibubukod muna si dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu bago sila ihalo sa general population o doon sa iba pa mga preso. Bahagi ito ng medical quarantine, Alvin, na kadalasan ay tumatagal ng 7 araw para na rin sa kaligtasan ng iba pa mga preso. Mga alas 3:45 ng hapon kanina, nang dumating dito sa Quezon City Jail Male Dormitory, ang security convoy ng dating kongresistang si Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu matapos silang sumailalim sa mga proseso sa Kamkrame at Sandigan Bayan. Inaresto sila sa isang coffee shop dito sa Quezon City ngayong Lunes ng umaga. Dalawa sila sa 4 na akusado sa kasong plunder, isang krimen na non-bailable o walang piyansa. Sa pagdating sa City Jail, nagtaas pa ng kamao sina Defensor at Espiritu sa harap ng mga tauhan ng media na nag-aabang sa labas. Agad ding pinasok ang mga personal na gamit nila tulad ng mga damit at pagkain. Kapwa akusado sina Defensor at Espiritu ni Senator Rodante Marcoleta na naaresto rin ngayong Lunes pero minabuting suriin muna na sa PNP General Hospital dahil sa pananakit ng dibdib at high blood pressure. Ang isa pang akusado naman, isang negosyante na si Aristotel Viray ay patuloy na tinutugis. Nagugat ang kanilang kaso sa hindi dineklara ni Marcoleta na 75 million pesos na donasyon noong nangampanya siya sa halalan. Hindi lalampas sa 50 square meters ang bawat selda sa Quezon City Jail. Mga bunk bed ang tulugan ng mga preso. Sa loob na rin ng selda ang toilet, shower at sink. Walang aircon pero may ceiling fans para sa ventilation. Si Defensor ang pinakahuling high profile inmate na nakapiit dito sa City Jail. Nauna na ikinulong dito sina dating Senator Bong Revilla at suspended Senator Jinggoy Estrada na naharap naman sa mga kasong may kaugnayan sa anomalya sa flood control projects. At bagamat mga high profile inmates sila, dati nang iginiit ang pamunuan ng Bureau of Jail Management and Penology na hindi sila nagbibigay ng special treatment. Alvin, sa ngayon ay aabangan natin dito sa City Jail no si Senator Marcoleta na ngayon ay na-confine sa Philippine National Police General Hospital.